kan da nga daan xeyri liggey ba jant bi laqku bu nawane neexal def kay duma bu len fatte demb dal sunu gobi bu mu xol yu metti yu yag yi dañ na tey da nga daan xeyri liggey ba jant bi laqku bu nawane neexal def kay duma wane syndicat mon lan ci yi sereew mi no jog taxaw diko xex

fa ma jono kwi cha cha ba bu bu e ba ba ka nan thoba le ye ba ba sa mo cho cho cho cho cho cho cho ta la jo ba ba ka la yan ka ku dia pele pele na kwanga ba cho ka la mi nga na pa la ka ku dia pele pele na kwanga ke to ve te ta pele jo de la me he man kur man dia

hal de mum mar farso gallan ngan tongan jasan yola kes haa seydi ba le fongol de angoli bol beltindirama kala giddoma e kala bande e kala seydi jodi do ko sehil ma gido ma bo jomirado jom bade e bawdo wadi yide mawde hakkunde ma e mudu almudu hodobe o almudu kati e der halobe wite ibnu sa